Usukuk mani piwa ro ki khon yong kne tre tu em hakle so dong thao uplai chi bon 6000 mo

ai yekabei ramo kayong e dewa kwan lalot e chimet chimet om md kate kaper khatlangi yakivi kivi tawan kamwa de yo e de panchakhlya e yakasodong kasokun yong e nokulumari yakijhab de panmi ile yakil air ki wasi de panchakhlya e yaki umbam ki umdi ki umsan wat pom ile yaki den ki se de panyap kulumar ile yaki mrat ki sim ki do de pankhi e yaki khandao wat kam ter ter ter kani ka jingle ka yong e de pasngau si de panyam e yaka bay ram o ka yong e yo e na kani ka jingle klem akor ka yong e de pan pher e yaka sun pneng ko wa em haka yo e waki kjut bun chat da chon da ba e wat yaki so ayom le da jan ika udo chat wom tip de e yaka talang yaka liur yaka por slap yaka por chit yo e wa ka chis ni kini ki so ayom da pher ki yo e le wa ka chlai kling kling da hap ki kandao ki ukmi da hap ki den da yap glumar ki mran da bon ka jing im yong ki buru le wa da do e lamba yong kani ka bay ram o ka yong e kani ka jing le ka yong e bo ka e ye ka jing ma wa ha do kat nu e kam ki buru u prakhat e ka hanre em hi ka banta ki wa e kam ki buru u ye e upan kala ye ka kate to dewa e jing hi kai e lani u e banta lang e ye ki khanna wa kamon u ya da ki ye ka bay ram o yong e o man le ki la wei ki yong e nungkong uchim khya i uhi kai yaki khanna haskur chapang ka bayram o waka wan man ko kawa em kam ha ka jing im yong i man ka le ka spa ba ka wam ye de uthet uhi kai i yaki om tang haskur hanre uhi kai ki wat ha yung ha sem le upung khoj i yaka sotong ka sokun ka yong i uhi kai i yaki u no bha ki yaki jhap ha ki thao no jhap ki khanna ki wa bam bha yaki niki bam plastic uhi kai iki uno ki hai thao no jhap dene hai thao uto uno ki am to uno klumar ki chaki liti ki singkein lene chayau chahat chasurok lene chawalai chawawan yong ki e le yaki ching hai kai utip ki upai wa ki wan ki jhap ki wa hai uthang ki jhap ki wa hai upan em kam kam ki sbo jhor lene ki tiar ki tar ki wadang hoi biang upan thame sai sen kam wa ong ye hekte nong we wo reuse wo recycle kam tam ma ye ki ni ki jhor ki wo put manda no e ki e wa itu i jhor i wa no e upalang ki ne bha pun ne tu le ye i upaman sbo ye ki wo thung biang i ye ki jhor lene ki wan ki kincha ching thung u hi kai ki wa u empanta ki u ye jan ki wa kni ka bay ram o yong i ne wa thong ki ya ki den ki se ki jhor ki suntu la ra to pa than wa ye i kam ki buru ha wa chana ye yung to ye le u panya kcha kam ikin ja k per yo yo kni ki khna le ne ki khon ki ti ki yong i yo thong ki ye jing thong he te thao ne bha wa na ki ni ki jing thung ki yong ki yo e yo ki chibon ki jing mun toy we chibon ki jing tip le ya le ile u ya ke ye ki chaki pa ki zu chaki lom chwa yo yo ki ka te ka jing ye pher ka te ka jing im yong ki how im gi sor wa ka te ka jing im gi yong ki how em gi ha ki thao kam ong e chaklo chapak chazu yo yo ki ye ka jing pher kim rat ki deng ki ki sej ki wa ki chat ne ba ne ni o sna tho ki ye ki jing pher ka sun banen ye ki jing pher ka la air how ring men sen ki yo tip ki yo sna tho ki wa ka hi ka ka air ring ki ka la air khoj ma ka la air ka wa cha khlya ma kam ki ni ka jing sna tho yong ki pan man ko ka we jan bha ye ki wa ka bay ram o ka ni to ka jing sngau tho yong ki wo pon man bha ko kamon wo ye jan le ni wo em ban ta lang ki wo ka pe ram au to pon chlor le ye ki u chim ban ta ki haskur le ni hachnong a thao kam ki kancha project ki awareness program wo e le ki kam ki kancha drama ki tho ki tar ki drawing ki painting wo ye to wa kamon u pen sa le ni u pen ne ya ka pe ram au ka yong e ki kai ya ki le wa kamon upne pansa ya ki mrat ya ki sim ki do kha ki ding ki se ki lom

wa ki wa das tang u do chan we ki wa das tang u lon u pun chlor e ki u mi ki che khmat u e ki le ya ki ching sneng ki ching kun tu le ya ki wan le de yo ki ki bru ki wa le khlem akor ki u no pa thare ki chep ki u pun che khlya ye ko ki wom tip u pun em kam ye ka pe rem o u pun chlor e ki u e ching hi kai ki ya ki te ki bru khlem ki ching kan ran den la da man ki wa he la man ki u khna le hanre u e ching hi kai u pun sngau tho e ki wa kat wan man ka pe rem o man ko em kam ye e mha u em ki ka te ka ching ten le ne ka te ka ching saram hanre u em ki ka te ka ching chlor u hi kai ye wa to u hi kai kham ta mo u hi kai ile ye ki para chnong ye ki para tha yong e u pun em kam bha e ka pe rem o yong e ye ki tiar ki tar ki wa mhoi u le klumar e le ne mhoi u pun em kam palat pot e la ra to iwa de yo e le ne iwa de em e to u pun em kam i thik kat e kom kwa e ching em kam ki yong e yo ile u par khat ye ki im lang ki sa lang ki yong e kon mo wa la da ki khna em ban ta ki wa ka be rem o ki yong e tikna tikna u yo ki ye ka chai ka nang u he u san ki chrup wa ka wa wat ye ka chung mut ka chung par khat yong ki le yar ko ne bha yo e wa ka ching ye pher ka ni u ki khna m yo de ki thao wo kun de m yo de ki pcham wo kun de ne bha wam em de i thao ye ki yo yo wa sa ki ha ka jing dom wom em yar ka jing mut chung par khat ka yong ki wa ka jing mut ne be ko ha ka jing dom te la de ye e u bot tang ini khajak le ngaj o wa chi bon yo i ye ka jing mon toy ha ka jing im yong i te ka mon u job i ye ini to de wa ya kret lang i chrup wa ki kam ga chnong ga thao wa ka ri hi wa ro ka wi kam va sngau tho i ki khna man ki ki la we yong i to hi kai ba ye ki yo yo ki u e ye ka jing hi kai ya ki tai ki wa da wan na den yong i yo yo ki u yo i ka ban ta wa kam va yo i ye ka jing miet ye ka jing yo suk ye ka jing jer ngam ye ki wa ye ki cha ye ki lom ye ka jing yo suk yong ga bai ram o yong i ye ka jing khoi ki yong ka ka mo wa u blai de e ma kana u ye ka bai ram o ye i ka mo ma ya i ye ka jing im yong i to ma ya lang i le ye ka bai ram o ka yong i de wa sumar sendong i ye ki ni ke so dong ko so kun ka yong i u pne open sai ya ka jing im ya ki jing thao ki wo bo kerpang kerpang u blai ko mo lok wa ka man rit yong i le chong ko ha ko so dong ko so kun ki yong i to sumar i ka kat wam pu der i te i por ne bha sa tho i wa la de pen jot pen prai i ka lam em ko wan ka jing i kai ki khna wa do em i por wa wat ya le er le dong duk i the te chwao poi te por to khniet yong bru i u ye kre lang i wa ki khna u em ban ta ki wa kamon upne upensa wa kni ka bai ram o ko wa e karpang u bla ya e ku blai chi bon

0: cái generation của cái lab ha của smart bao cái lab thế tên tên cái prakhan royong e lai skur lai pure ki tên tên jo ke ki tên tên mut ki do hai leng academic e lai skur hidan de kut kata ka kata ka lutik yang ki handai leng ba yang kini ki kini ka educational skills mo phang kini ka skills ko ka kini lai training hikai ye ki yo lat ki yo ku da yo wai luti de ku wan ke bentai yo ku sen ki sen kan kam jo le mto tong sen ki le yo yo kre yo ki ki kam jo le yo yo ki man e ki dong e ki wan ye ki wan ki prakhan ro
1: The sar ha mekhalia mo ayu hagniki khaju khachak snem go the lai mo the sdang yeganika mekhalia state skill development society mo kim ai ga thong yong ka we government ka temut kamchiki wandi gi thamu the em go ganika mekhalia state skill development society
0: ta kanik kajing sen yeganika mekhalia skill development society hapo yong ga department yong ga labor employment and skill development to kamchi bentahi kajing yo jinga yong sarkar mekhalia te kajing temu hi to wa kam yong ka kalang kor ko to okhia ba man gle ko em kam ba kam tam bi kon ro te kam ba tipi to ka hak do gini gisnem to ma ki kon ro bun ba ka sti dong i kam jo le ye kri india ro ko wi hi kam ra tipi in rupa ro nya pa persen ki kon ro khat pras nem ro lisan nem to ki maximum go bun do ha po yong sti dong i te they were do hai lai skur don hi he pure puthi jan ki te u yo kra yo ki man ko e ba they what you rinyi ki le mo choi chi kam sarkar le kam private sector e ba the they were introduce ko sarkar kam gin ki jing hikai ki training vocational go pair pair e lat ko ai luti kam ong at ni hai benta u sen ki sen kre kam jo le hai benta u yo kre yo ki ha ka sti jong i ha po ka sti jong i kam jo le chabar ka sti jong i wem to tang ti le the why luti le what you la chabar yong ri yong i ro
1: the sir hai yo yong pi mo ka mo da pa ya ga ni ga mekhalia state skill ne hai ni ki skill training ma mut ka yi ga jing pher mo ha ki tu ki por ge na chwa ki um po em ga ni ga mssds ko ang ta bi ani wa kat te yon i por ba da em ga
0: this ket bon packaging ga last ket ga jing ga la wa na do wa man em ga ni ga department ki yong i man chwa em ga jing menta ki wa kre jajar ka jing ye yong ki tanat sarkar hai ti por tangwa bun to hetu ki wa kre tm nelayang sarkar da perchango te hetu men chwa to rap bun kini ki manong mo kini ki nong ehi kai kini ki training agency nong mo kini training providers agamong i rap bun ki wa nabar ki wan yo kre haga sti dong i te men wan kre ki te da dependep ki kamra myong ki te da lagi ten rai sang suk lang ba ka mssds kam jo le ki jing ya lu ti yang ga sarkar mi khlia kini ki te ki local training provider ong gi mo kita ki sen ki nong ehi kai ki nong ejing hi kai opero per ku em ki penepok sti dong ihi kam na jain tiam ngir po jain tia hi na kasi na gro na ki jaje ki ta thau ki benta em gi te ki jing yo lat yang ki kure ye ni ki benta mut to tang wa e training ki wa bhata mi kon kontrol yang i te yo lat ro ki mut ha ki ni ki organization ki yang ki yo kre ro kon kontrol yang i ki man expert ku da pure ha ki la yo opero per yo ki kure ha ki ni ki benta man kam chi benta man gang balat yo kre yo kam yo jam ha po ka sti dong i te ki ni to ku bi ko yo ki jing kala ko miat pha ki jing kala they become ko bi la yo kini ki training providers ang ikati ko iki kini ki senyu aging training hikai mo naga we snem to we snem yo ki jing ku yang ki dek ba ka jing support yang ga department yang i te te to yo ki ga kala wei ko ba nam ta yang kini ka training
1: te ka man kat te mo hadu ka wan mut ro am ai so ki khna gu le yo jing men toy na kini ka mssds
0: to emi ki data da je pher ki na ko district chagu ki district ma
1: ja ka district yang i
0: oh ja ka ye ko sent hill se u e be ki data ki man ki list nem ma na do ki us nem ar pa le ar so ar san te mduna ye ka nya ho jar tam nya ho jar san spa tam ki kon kon ro kam jo le ki man be man pa ki yo man to he ni te kam jo le ki wa ki ma ki ong ki ki ki perlok ki duna he khot met ma disability te ki te to yo man to ki te katu than na ka sorka do le yarap ro im to do ikite dang expand cho yo thola jing rap wa di kini ki perlok a gi bru ma ki wasa apo kini ki correction home ma ki chak set patok mangi ma te yarap iki yo man ki jing kelah la jing kelah ki hadin habot te kate to ko bi ko da ka de yo iwi kare menta
1: te kam gi ji ro mai sa gini gi jet skill man wa jo hi kai bi gi kena leng ba gani ga mssds
0: to ki jet skill man ki bon ba jet skill go e man gi po ki spa nya pau jet jet training go pero per em go mabok ka district yang e em go have zentia izentia cha cha iskas hill cha westkas hill kam jo la cha riboy cha goro em gi mo go pero per te jajar ki district jajar ki training go demand gi te te kini ka training ha pokas district yang i construct bhai healthcare mo ha check ka khia ke te chim bhai te le yang go tourism and hospitality le chim bhai mo tourism hospitality bun jet bhai na do ki bakery na do ki front office F&B tour guide ki tu he ba sector mo ko tu construction le i mo ki te ki training te what he ki fashion designing ki tu le te yo ba ki kon kon ro chim bhai ka ga tu em to tang chim ka le yo bhai em ko te ga ha din mo de training ki ye ki sen ki ba yo kre ro ki ke te

0: 요 M 들렸네.
1: 또 하게 되게 지금 엉영 피지 스켓데 그뭐 이피 이 레스토랑 형이 맥스멈 그 레스토랑 형이 해봐 웰시디 힐 디스트릭 뭐 너도 그 레스토랑 너도 그 호텔스 농 본 그런 그래 형이 또 맥스멈 또 본 그거는 바 그때 보기 좋아 근데 대부 M 그니 그 트레이닝 형이 또 이피 이 만의 트레이닝이 요 라이 파 인턴십 이 그나 하기 저기 호텔 하기 레스토랑 근데 본 생이 그나 만의 라 인턴십 기 돈 요 그래 기판 해두히 뭐 감 10분 타와 그니 그 로컬 형이 그 로컬 레스토랑 형이 요 압소업 그나 요 그래 기 또 대비 대 이기니 기와 그 징글라 뭐 감 엄피 감 그 베이커리 그 쳇기 케이크 근데 그니 파스트푸드 농 Men cua dang ju ongi men ong lai bam terap boni bam choice lai shilong juga hati. The very few restaurant gue yau lai tau bam hajuai ni cak nerem mo. The kau man kat ni mem dia cintai the yau jet di variety bam hewan hewan. The what kejimut um tau dek hajuai ni kau sah apa orban gue yau bam yau cake. Kat ni wana nong kendong dia yau bam hadi yau bam. Atau boni kena ang iku yau atau yau sket dek jenggala. Men cua mem gitu kita nong mem tenten timit kita ngquick lah mo. Hendai menda dep kini lembaga ni training the yau jadi yok kau mat lagi diploy angki tentenyu buat uniu cah angki tu black forest white forest ini pertuju senyawa gitu hendai macam nong gendong dia yok kau mat oh tapi kau bi kita kau ni ke training lah kau bi kau iya mahu buat lembaga ni ke MSGS atau apa top sket waluti ke penjok ke kena kami juga tukar talent ke skill angki mo tenten jok ke tip sket ki tip tip kau chat mo
0: betul mio alat
1: roh mio alat kau tuba kau bi ha mio alat kau tuba tapi ini yang office itu cuau cimiki jo em counseling counseling penting kena atau tin tak boleh tak buat lock rogi tuju penting kena ki tok nam tok sikit kuat gini training mo da ke leader yi bhai ki tuju chem itu mana dia counseling the yi kena decide oh ni dekat tu sikit lai mana ten mana the basket dia tu ke training mana late sikit kita yo sikit atau em sikit kita talent te ten ten yo tanda dang pentam ki anggam-anggam ki mo pentam ki bani ki gua dia kira kira de bon bon snem le ha mana yo aku tu bah ha
0: tumun man ko kujing kurku mo ya gini gi kena na jing em yong gani ga messages ne ba ngasnya chiki nong kedong le jo lai training bi de
1: yupi kujing kurku bon ba ga kujing kurku mi ong hi bon ga yupi em be kujing kurku mo ki wa pero pera ga jing kala hak jing kala am to chimet am to am ta ga do kena kan rosemen le ni do kena kro pesen kujing kala ya ga whole family kam ko wina case study mo ko te ko yo mo case study em ko wi ka chnong ga wa yupi yupi district ni ma chwa ta ga ru mo ko ki ai kam mo yong mo ta tin ra kang ngt kam tu te do wi ruti ge prlok e kamon ki kamon khan em ki chnong ge wa chim chim e pa yupi u ki beng gri wi e pa te em ko wi ni ka te ka khna ko ni ko wi te ka long yong te lai training ga lai training ga bakery chef lai ko mo te pen te lai ko men te liban ko chnong te das dang go ubu idukan yo khian te kadang mo ko jan ka semen u chong dan bay menuai ke dudukan nang he dan he dudukan dm kaum krek sekebai dm kaum krek sekepuyu dm kaum krek sekebai kian mut m ki so san family ku krek kata ku wika business te ke jing mi la ko bon te kata ko one case tadi ma ko yoi dan bon ha ki success story ku man kam kita similar kam kita chigi wi ki ta ha pa ka district yang e te yo ke jing kelas ha
0: te sar ho you share bi so we are ni ki success story ma ni ki wa kena ki one training na ni ka center ma na ni ka MSSDS ki de one rats ket e te ka jing kala ha ka jing im ke yang ke
1: to ki soksuri bon bhag sket sang suk wa yi mo ni leng office document bhai ki kam ong petan tu ku wi na ka kong ka ku wa na ku wi tha ku sha ta ho mo yong te am suk wi ka khna le ye pi i to ki bru yong i to i bon bhag ki lai pure chabar te man lai pure chabar te ti por ko mo por covid ti li pan khna po na ku la na ki pure e extend pure yong ki te pi man extend pure te desperate ki sang suk ki mi de ni yong chong ba ki po yong mi tang mi halai le mo te ka tu to ku wi ko bo jing ma bhai kam ta mi khon khon ro teleman desperate kita buat cukup kita selesai rok pun jadi. Tapi lembaga kencing em yang kini ke training aku mahu em gue kena lay attend gaya ke training yang ke healthcare lay ko. Tapi mendap nilai ko desnya aku sedang kau man confident. Tapi sedang kau kerek. Tapi siang suku tu ada dua itu sedem gis sedem galis sedem kat tu mah. Sedang ini training de kerek ada kan ni de kerek ko. Tapi mtu aku de celur kau mah buat dia yau kerja ni ke bayi le, ya ke bayi upah mah kata gue. Tapi dang sewi tu kena control le wa lay training he. Nak office yang ini, the actually uman graduate bersetap aku kena, then rewa dajan ngale tip ha keman gajing nongjing im yang o, then rewan kebay yang o, hey ha office yang ini, di si office, angkat sarang apa inu kana the dedek pureu tangan yok perlok o, the mem krek mem ki, the sedang gadi kebam, the mana sedang gadi kebam, the detin kebay, yo pinong kam yang trebay detin bay, mana di kebam mana ngam ngop kebay gadi kebam bujuk ngep ha, yo gajung kasi murak kui, wedo konsentrang. Tewan onggo, teman wan onggo, te ya langgo, te yok counseling. Te siang suku tu empat mende dia u te lah office yang itu lah training. Kau mau bayar ketui IT sector lah, IT sector te kerja cepat dekat saya cepat Bangalore. Tengah nang perkara atau dia graduate te boleh tip nek mom nek tang cibenai mau do liwan, mau do pol mau kau liwan.

0: thành rây sang súc nẻo nát đồ cái tịch bộ đã xem hà tụ khnạo tụ khnạo nhân đây là số xem sang xem kẹo cho tài thà đồ cái này đang kẹo tụ cái sang súc tụ ha tụ ông graduate đi vì vì khác graduate đang y tụ mình kẹo cho tài why cái tịch bộ hết bà in liên cái department y why cái tịch bộ khen nẻo mà cái đó cái khen thế mình po cho tài manu câu nong câu staff nong kẹo cho à thì cái này tụ đã xem kẹo đã manu vino executive vino kẹo cái vino big international company kẹo hết tài mà thế yo súc thế cái yung yung ôm cho để yung tin nè dekat tema depo yo mi de jung building de like is song yong ki lalu ti mi jung building te nang itu kong ti start sang piuki kong bet mo wa da start piuki te mi jung building ang to stop mi mau pak tu concept like kret itu te de hira umo mo kate ko sang suk sang ko beni mesim te kam ko ni le ko open tour lagi bagi pa mo ko abe ni kubor lem ne pedi yang piki kon kinat ki wa face kam gini yi ki wan chakmat office ang iha DC office am go while to con control you enroll in training ki makna am kam jing su
1: the sham sok si bon san ne bentang tu ki jing pen che yang pi kam jo la gini ki story mo ki wada am bai kam pi wada mi time with the champ pi mo ki kana bon je jing champ yang ki wai wa come on ki wada large kemat sket yo sket ki gather jing la ha jing im yang ki mo the yo ni ka ni ka world your skill demo man sem am bai yo ni ka team na ni ka mat pen ki yang ka the you how new sem on go skill for a share future mut kiji mai ka jimut la ne kiji ka jing thmu yang ka ha wo bo ko ye ka ni ka team yang ka news nem
0: to ka ni ka ka jing thmu hi yang ka united nation ma ka jing bo ye ka ni ka benta to ka vi to ka kamati pi to ka ki kon control to ki future yang ri yang pertai lang pi ka yung ma yang ka chnang ma yang ki balang ma yang ki nong chang chnang ma to ki kon control ma kon control to ki ki la wei yang ka pertai ma pen la dai ki kon control yang i yo ki ka jing hi kai ko paka ma kajing hai kai ko paka kajing kai ko bha kajing kai ko man ko te ye ki te mot e ka riang ba thai e mi hakikti ki wa tikna mot ha ang yom yom playing a safe hand ma e ma ka safe hand ka future rang e mum ka laps kom si ko ka te ko bi te ka ti to ka bi ka banta ka jing sang to yong nga se kam te
1: te ka jing mot ma yong ni ka skill for a share future ma te sang suk chi bon sa ne ban ta gi tu gi jing ya ba tai pi e jing pen che pi e he to wa ka ni ka world youth skill dima teng its community perlok ki wa pi kedika program yang ile mut de yo jing mun toy ki chibon mon jing em yang gidi ki skill training hapo ga district yang ile yo de em ga ta chwa pun kuri yang ni ka program sa ko au ap ka message ni benta ki tuki kon control yang iki em jing mut ma u lai ha gini ki skill training
0: to ka ka jing pachat jing mut ni kon control ki abe ni khubor kam jo lagi bagi pa ma ni ki pa pun mau ma mau ka opai gini te ko ang ipi to ma hamper kat do highlight skur hidon de pas 12 pas bi mo dekut ke jungpure mo mkut ko te wei kan mo ba wa to pas 12 hidon pi pas bi hidon pi master degree e bau yo kre ha pertai ko kala kan ni te em kam bau mp ki additional skills mo to ki office ki department wo pero per ki office wo pero per ni ki industry wo pero per e kre em e ki ki pi do ne da wo mp ki degree em kam punyo pi ki ki skill mp the common you optical skill the em kam one piece command when enroll kam ni training kam tam ke sarkar me kliya the why bha ka ni ha ka ni mo lang ba ke sarkar ke yong yong i the why bha ka ni yo enroll pi the view sang suk wo to am ha ke jinglut mem kam ke jinglut ne vro da plut yong ke sarkar ne men ta yong pi te nga ko au ong pi ni chim go kebu ham chong hayung le chong pi hayung le pas bi e pi chong pi hayung chis nem as nem de ren kat pi tu feel chis nem as nem le chong 12 pi chis nem as nem de ren kat pi feel the banu chong pis tu wan chini wan chi training attend ni training mo yo man ge jing ker khum to ipi chimet yo man plek kinong ker chan ye ge yung ka sem ye ge bai upa kete ta go mon ong ipi
1: the such a sin kublai shi bon san ai ben tagi tu gi jing ben sniao yong pi he ye to wa ge ni ga world youth skill de mo da ngai skem gi per lok you up ye ge ni ga program da yo jing mon toi pi shi bon da yo man sen pi shi bon kam tam gi kon kon ro ki wa da pen dep ye ge pure yong ki le ne gi tu gi kon kon ro ki wo mi pen dep ye ge pure ge yong ki le ke ni ga skill training mo ga man ka te mu de aging mon toi ga le ni de aging kermen go ye ga ne ben ta ga jing im gi yong ki kam tam gi tu gi per lok you da em sap ha ki kam gi tu gi treat ki pher ku pher ki batai usar le dem pu yo pa pi pen ple ale emi ga ni ga skill training mo ko ye pi pen ple ye ki sap ki yong pi te ki tu ki story mo ki wada khana ki wada chem usar ha ga hejing lai luti kamu ko kre lang de yu ko mon ki khana ki ba ten ya gi ni ki skill training wo de man de ye ki ye ni ki chat ki le jong ki yong ki kam jo le em ki wada ye open yo ki wat ye ki bi le lang ba ki ni ka sap ka wa ki em gi ta ngets kemi wa kani man go kajing kerku ya ki perlok you up ya kani ka program ta such a sin kublai shibun sa leben tai po dong pe
0: kublai shibun.

da itentu irwai hukum na gocho yong uma abi abi paya bare terbiang ipor pungku na i ya gani ka program kirwai jaintia kamjo le ya ka program ya kelitikit ke program ke wada wanchpi na ka akashwani jwai kini to ka akashwani jwai te perlok ro hani pod yo isdang usdang wan isai gwi tuan ka program kete to ka program kirwai hin kirwai na ki film hindi usdang i gani ka program ku yong i pentem chipi ya irwai na ka film kabaret irwai wada ipertuki do anjani penbot wan sai pir teri bahome ton abiyeni irwai na ka film kabaret

0: nyang gu pangkha khon khnang wa ki tu gnong ri ki nong the ye ki tu gi nyang gu nong ri ki tu gi nyang yo yo ajing men toi gi hadin na bon ke te da wam kam ma
1: ta be jbo da ton nyang gi tu gi ten da sia pi na lor ki tu da em ro gi mat wam kam kham ta mo pa yo ti bi to gi ni ma ki sneng bai to ko kha bon ki khon sneng ha gi chi sin tha gi point da deb ong hi na don chwa le wa yo tip yu thit in em ta ma tu thit khen sneng lai ha yao ka ma dong ne ton ma mudulada nagi farm yang sarkar mi awri ba ju gidi man te boy mi yo rai man lai thit ni yao to hu kuli ne ki nong dai wa ni ba yu kha ni kan tli kha ju kon la to kha di vi ar tli te mut ka te bo ching e ka ba ju ta ki kon ka li man ju ki sim ma te han rai ma da khan ka da bon tli ma da pha pra cha nan ni ru nyao cha nan mut ki te ba yu ti ba tai khon ki de ka ne te wan ge sneng to em go la ka mon khat ar khat so ha du khan ru tli so
0: im ta hi ta
1: ki te la em kam ha pa pi bon sen ne thit yu yo wa sngai ba plung ba biang ra jai tai ki so em bu ban du ka ja ta ka tu kam ka tu le yi u ong biang ka em ta u ka ne ba ka mon hu yi ku kha khon ji bon ba ki so em bu ka ta ka mo wa man de pa pi u thit pi sneng ka tai kan moi te em ka mo pa ba ki so em bu lo to em ki khat ar khat so le ni ha du khan ru tli em ja jai ba sam be ko ba ja ne te i jing jing a yang ki so em bu la te ko mo chin chi stan ar chi na ko wi ko wi le ni tu ko mo yo biam ki mong re ba por thit hai por thit i khon sneng pu poi ka ta dang khien ki ka ta ka distance le dang khien ko dang wa ma te ma de pa pi yerti i ko mo chong ki so em bu m to i wi ha jing a wi ha jen le ni wi ya cross ni stai to i man ba em ki ar liang to i man ki ha ko jo man symmetrical mo ki ti pa ma ke te em ka ba ha ti pi ne te wan ki khon sneng to man ki chai wa khia hai por wadi imbu ki ta te le santam chwa wi imbu bo se ni hai por e imbu ki kon sneng jo yo kut ki ne ba do snet ki imbu ta kam ki te la hap ti bai hap pai bai hap chi mi history ni nong dai le ka man la kan sngi pendo mi bu ki na ro kan sngi hede pendo imbu ka man chutam ki ki te to ka ma tot i nong dai ba i lu ti nong dai le kre lang hu ta plus upa ji hai por dai biang che ki ka man biang ba ki te to em kam ta de to nya
0: ta te na lo ni te wong pi thì vì cái vấn đề là prom cả mong của phong khả mong, thế một mình ông ấy mình cả mong chấp hành cái suy cái sinh của phong khả, thế em cảm hà bồ đi cái này cái đòn, cái này cái cam của tàu lệ cái nông rừng rì, thế cái đó cảm thế hà điên thì vấn đề là bắt tay ông nào phiền này, rồi à ai chứng một đi thế mà nó bắt tay cái nông rừng sinh, thế em cảm hà vẫn upai cái nào ông mình cái này cái cam rì của phong khả của job, em cảm upai anh ấy cái đắc cái chín, ha, hà bồ đi thì chính chít lên nei ti kwa bia yong ka sniam
1: ada
0: biang pecah ka
1: ba ram ong ni le le ka breeding le ni open ka kon mo kini to em ka ma pen de
0: to ni te mot ka em kam do to mot ka sniang kan thai man em kam tip kinong rijing ri mo kam tam gitu gu de ri ba pam gu de bnia ba ni bta ji mot toy mot pai ba gi wa ka ni ka sniang kan thai sdang ga u khai kan ro man de dap ka san do nyau banai irta yong ka kete temut
1: sexual
0: mature ah kete da ah kete ta dem ni tian wan u hoi wan bun chong khai ki ne pun biai ki kini ki sniang ta man de da pan ki phra du chpa bu nai rata temut ti por ka mong de sedang hi ki ka mong u pun yui ka da ka chin tang wa ha ka sen ku nong kong wa kwa ki bia le ne kwa ki bun chong kha le ne wan di jing chit yong ki um bu hoi ni mai le wo ka sen ku nong kong pu am miet
1: pu ma yiu ang pu man regular cycle
0: ma ta ta
1: ne
0: kada hap chong ye chwa hap sen kong hap chong ye e pa jan ne ka next the civil ne la ka mon ka sneng ka mong le dong hap ni a ba am kam ka mon ho dunai khia ga ya ka kan de phao ki ji hai por wa da po ga ta ka por to pom biai ka ja te te am kam ba bu ni a i gini gi poin hawa gini gi benta hawa ka am kam ba ku nang kong to upai bu ni a i ga sneng wa swa u sudang gu chit mot i thao kha khon yong ka rap at ki
1: ha ni rap ki dak mo ko
0: bi yo to ka ai thao kha ai ti ban tao kha mo ka mong chudin u rap at ki ni te he ki ka mo mot hadin ka mong te ong i ar le nes les ni chwa wan ni ti chit yong ka tu snyam man at ni ti ban ta chwa wan ti chit ar le ne les ni te dem ni ten wan sedang ini ibn tai wa aron am kam pai gi sedang ini thau kha khon yong ka ukula kam ji man rong ping nong ik tin pareng le ne rong so ha wei mi iti kinja umi wajina kan jeh dog am kam hap pai ki man wo mi tu man de mi tu mo da am ke jing subau ke ni ke

0: duduk kat arkan tab yang hadir ni dap ih kata ke depan biar ke kata ke pembiar kena kong kon mo hadin leh duduk kat arkan ta upon biar biang ka saja sin kena wo man dikenal ti pun ko ketel MK bahagi pun ya bot ki nong ris yang cha bahaya ngomong ni utana on no down the miat na ni kan mo gede miat
1: kena yo man wo job
0: manu job ne bah an ong bat mo matu kas niang poy jing chit ka man ka arpao wisni ta hapo arpao sngi la de matu kas ngi ko pen bia ka man jiro ka
1: mo
0: sukses ka le ni pun ga ni ti por da yo ai arpao wisni ta la jiawa feel ka tu ka por peng chong kai ka arpao wisni de do no
1: de do no
0: ta kan pi tu ki por hai tu arpao wisni da man ki jing do ko de bah apo arpao wisni le chim ngi kro le ni ye ka wisni ang da bon ki lo mi ki ti da ki ni ki pon ge ka ma hau ya sao tho ki no ri jing ri wai wai yo yo jing chi cho ki ne bah ne ke kalami kamophet hapo radio da ni da dem kam phi yo jing chi rap chi cho cho ye bi cham ki bru kra bitri doctor bitri le ne wi bi e ki kra cha feel cha jan tam yang phi ne bah nong bai hapo west india hills da mi man ki chnong ki sat tar mi ka kat ki ye ka sarkar e da sao ba tho jing tip ne ki tu kra he tu la da myo jing tip phi ye bi wan chi doctor le ki teo e jing chi cho cho phi rap ba ba ne wi kala min ge kamu ang tu ye kelam radio ti sin kelam ni kul nyo ni pikuli han rai mada ye champi mark madan ni yo pikuli ar le sin so sin san sin ni ju do chi kedar na ta chi chu chu da to nya te i pole o sa de kul hi ka kam ga topics le de bien ko te ye cham hago bi ta banen ka ngi manda ki pon dang bon ba ki te ni ko ong
1: ba ka ka kon ki ping
0: le ni ka register ki wi pa ku wi bo jing tho ik wi pu wi ki activities ku le ik snem ka ba ki ka te la da la de ku wi ta ban topics ke lam te he to wa ka ni ka pat week so kelam ni pokut ini kelam de wa e kublai phi rok abad dia kublai sibon doktor nyang media matai kublai sibon ni no abad dia
1: kublai sibon
2: de yo phi abus nyau ya iden tu iklam ha perdi u doktor di ai kejam u woman u district veterinary officer yong ko west jentia hill chirup wa u doktor gl niang u woman u sub division veterinary officer yong ka amlaram sub division hajrong ka phang kaman u ri wa sumar ya ki konsnyang tenga agenda yo api chibun ijimen toy lamba itin tu iklam yong u doktor kejam wa u doktor niang tepula uro hini por karwai porang cha ko i u pandemic phi ka tu ka ni tli ki rwai na gi kti en jaintia na go cho pandemic phi ye irwai na go cho yong uma anvil ritre lalu irwai wa de e pertuju chike para pun bot one sai sting uthlet

0: chaitram. The doctor brings down by Pichaka station yonga akash when each way, when it's chemile why eating one young pea, keep a lock you up yaganiga, program your jungle toiki chibon, hajronga taika panga wongi, ikia hyper cut burden, wa ikta ya ichaitram. The doctor mon and kong qua uboganiga jingle a pima, kayim aigatega, stress negatega jinkia de per cut burden.
1: Kublai Shibon, Mam Katoka, Yaka introduction, Kajong P. They hakanika porte and clambed aka kasi, when come soup, when come so to lanky basnab. Kanika topic about pila aim and takasni, kabanginia crunch panganeka stress, kataka bakta eka rukom perkat perdan kajongi kibrio, iwe kalong kabakong san hadu katakata. But habangi pet yaka jingso to jongkataka kentian stress. Ngala ban chu batai linkot let's say ngala ban ong ka de ka jing sko tight ha ka jing sko ha ka rukom per khat per dan ka jing sko swai ka met ka part ka ta ka physical health ka jing mo jing per khat ka ta ka mental but ka jing sko ki jongi ne ki ta ki bangi ong ki emotions ne ha ka jing long brio ha ka juk ba menta hi ngi e ba ka ne ka kentin stress ka de ke ka ba ngi ju ya penon kambarabor la ban de ha ka jing em ki khlung ki khna kibala tre lakta kibala rongba bat kumju kibala temenru mo te habangi ong ka stress ke don lightly kita ki stress kibangi katkum ka from the psychological term kabangi use kabani kong ka de kata kabangi ong ka acute stress but kani ka acute stress ka de kata ka stress kabani tang sipor ngan cho anok sa hang ne kala bande ha ka por bang ye pen kre ke exam kala bande ka por bangi up result mo ban mi kata ka
0: bagi kena school ke saya kendok hai
1: ho han ha ka por baki ya up pen kre exam piki up ek result yang ngi ki belarong ba le se bade kala ban long ba ngi le ki tesa ki hospital ngi up ki report ban kendok piki doktor mo ne kala ban long ya ki brio ki ba million ban ki ba hab ban likren ha ki jaka pat ba bat kum ta ter ter te kampot hi kani ka stress ka ba sa tang kendiat por tang ba ka jan ho mo kapa arpa de kata kapa ki onka episodic acute stress kade kata ka stress kapa juai ja man la kapor na koi kapor chui kapor lese ko mangan chu ong ni ki batre kam sarkar mo lada ki don ki meetings ki bahe kita ki review meetings but ki hek ki han ne ki hable presentations phang ki projects ki ki tieng yo ki sha kli jing kli ne ki tieng yo ki sha mai ba kli sem dap ki kam bala pha pa tha ki kata ru ka pen long ka stress pinda pe ki brio ki shit yakran bha kata ka financial year mo all apoy financial year te la bon kam bha te ka ne ka stress ka wan ki por ki por mo kawan nak kapor se kapor tang bala don hi kini ki jingja kemot ki ladon kita ka stress let's say kan kam ju kam jaru ye ki priyo ki babat kam alightly mo ki babat kerdan alightly katuru ka pen wan ya ka stress namar ba ki labun kam palat bat ka ni ka long ka kata ka responsibility jong ki ka kam kia te ka balai pe de ka ba kam jrong ka de ka bangi ong kata ka chronic stress pe de hang ni ka de ka bangi ong ka bala long term ka bala sa slam ha u ka jing im jong priyo ka la bande le se ka jing ya light samla kala bande ka jing ya shong ya klat chilok kala ban long le se ha ka jing do kam kala ban long le se ka jing do chong ki ba eet ba thon mo la da ki klat no na ni ka prathe nang ta kala bande ki tu ki ba wan na ka yeng ka ba ya shia mai shia tem ya tla mo ha teng ba de kala bande le se ki brio ki ya ka jing sko si ya ling ba ki jing e tang ba ki kon be ki ta ki jing e ha ka jing im ka chong ki mo kala ban long ru let's say lada don ki bapang ha ka yeng ka jongi mo kata ka bagi on ka terminal illness lada don bapang in hap ban sumar ki sitam bon bon benai bon bon snem kata ru kala ban hap ha ta ka bagi on kata ka chronic stress
0: the sarkum no ki brew ki yo ya ganega stress le ne ki eki dao ki bapan long ya ki brew ban yo ya ganega stress le ne ka jingkhia ha ki jingwo jing perkan
1: ka jing one hika stress haka ka jing jing im jong ki breu ka long ki babon jat ka long haka bon rukom haka bon liang ka ba kong san e ka bangi don kam mangi ki breu ka long ba ngi don kam bangin so thu ile de ka la ban de ka rukom im ka la ban long ka rukom jing im ka jong ka kam ka bangi tre mo ka kam ka bangi le ka wei ka ba don kam yangi ladangi pet ya kita ki jing wan jong ki stress ngi don kam ban pundut por ban so thu ile de kampun sin hingi kibrio ngi chuyat matla ya ka jing im klem perkhat ngi long kumno ngi man kumno mo kala ban long ru ka ktin ka thlet kala ban long ru ka rukom perkhat mo ngi perkhat kumno kala ban long

0: kumnungi sumari lade ki paralok ki bangialang ka treka kata ka jongi but ladangi la banle ki aka hakapor ka babyang mo kini ki kita ki bangi ong kita ki stress ki source of stress ki bawan kleng na kleng ha ka jing im ka jongi klem das ngo tho hi kumnungi im ye ka jing im but kambun sin gi ju kam lap ha ka im lang ka sa lang jongi ba ngi kum ki brio ki ba im ha ka jing im mo kita ki brio ki belong discipline ki batia hakapor ki babam hakapor ki badep ki yaki kam ki jam jong ki hakapor ki di ki priyo ki baduna bhai ka stress mo te kumbang chu batai lingkot hang ne ka jingnang jong hi bangin penyat ya ka jing em ka jong hi ka jingnang jong hi ka ban penyat ya ka por ka jong hi ni don por ban le bon chat ki ki eru kita ki bangi ya kendo man la ka sngi mo menta ka por ni ju kran bha ka ta ka jing don kam ya ka ta ka self care mo ka self care ka de kumdo bangin sumari la de ka la bande ka jing bam so ka jing di ka jing yat ka jat morning walk evening walk mo ni nang ban pinya ya ka por but chi sien im da khuslai than namar ba ni nang ban pinya ya ka por but ka jing im ka jong ka de ka mo ki ong ka tin pharing ka long very well planned and well executed ka pomot ba ngim bam ja bam ja khluit mo ni kirai ki bangi shimru ki long ki babyang kimde ki bangi babe hadien habot but habang ongi kanie kala banong haki arbenta ka shibenta ka long haka personal life ka jongi but ka shibenta pa de ka long haka bangi ong kata ka professional life te ngan chu ai nok sa hang nie ba nginda pe ki khna ro ki tu ki populi kot man ka sngi ki ba minot ki ba khre kot mo pinda pe ya ki duna ba ka stress mo namar pa kidai ki ba minot man kisngi kimde ki to ki ba ban up last moment mo mashu ong no homework le last moment ka assignment la last moment ka exam ru kre last moment ti ki to pinda pe be ki khna ki ong ni long stress pa kidai pair ka dur ka dar kidai e namar pa ki khlem la ban nang ban bate ka por ki kham nang ban la ban pnya e la ka jing em ke mo
1: mot bon sin ka ni ka stress ka mi dai ni ki jinglong jong ni
0: ka dai ka jinglong ka jong hi ta ka dau mena banga mention mam ka long ba ni don kam mangi ki belarong baru bangin nang ban penya ya ka jing im jong la jong ke mo ka la ban long haki ba bon rukom ha ka im lang ka salang ha ka self care ko mangala ong ha ka jing penya jong ye ka por ki kam ho office personal ne ka jing im professional rukom jo
1: te ka ega bajia mo la da ka ni ka stress ka ne slam ha ka jing mut jing ber kha jong ni da
0: ladaka stress ne slam in haka jing im ka jongi ka hap ka ta category ka banga ong mane ka ta ka chronic stress ka poi biang shaka to ka banga kran ning kong mane banga ong bangi don kam baning kong ban so thu ya ka jing long ka jing man ha banga ong ka jing so thu ka jing long ka jing man le se ka ki parlok ki bangi don lang ki bangi penut por ki para marjan but kam tam e ka ta ka rukom perkhat ki don na pening jongi ni long ki bre ki barit men sem ha kidon na pereng jongi pedeng ngilong ki briki behet men sim ha kidon na pereng jongi pedeng ngilong ki briki ba khuslai bet ha intang in jai e ru ngila khuslai mo pamdon kam man khuslai ru ngila khuslai kidon pedeng na pereng jongi ngilong practical ba but kini ki dei ki e ki a ki ba kta e kata ka rukom perkhat kidon ki briu kinda jai e tang khandiat ru kila pelut por bon bon kenta bon bon ski tang man perkhat e ki a ru ka ba le se empat don kam ban pelut por ban perkhat adu kata kata mo ka ba kong san hang ne ru ka long ba ni kum ki breu ni don kam ban e kran e khana but mental ase kala poi ka juk bangi mi don por shu ban e kran e khana wat tang ji ro shi kme shi kpa ru ngi mi don por shu ban kran shi para ru ngi mi don por shu ban kran ngi la e long la la ka jong ka jing im but kan he ka de ki a ka ba le se ni don kam hakatin pharengi ong bangin pen klanya ka resilience kin pen klanya ka taka jingbut jing perkhat pan ye le persha ekini ki ye ka taka stress ka bangi ong te ka jing blien jong ki khana manta ba kin kun bai hala de mo kim ya kran ye khana ban do banu te ki lawan school ru ki shong bai marwai te ki lawan college ki lawan class ru ki shong bai marwai kum to laki jong ki kamra ka to ka pen sniu namar ba ka stress la ra ki sngau si ki sngau dia ru ka sa bai haki kimya
1: prosh
0: ho on kim but ki kimik paru kim tep pa kis ko si ne kis ko diau ne but kumjuru ik kimik pa kikmek pa de kilawan na jing tre kimya yatho shu ikikhon ba kisngo si ne kisngo pa kumno ka long ka sngi lada mo te kaba kong san ka hangne ka panga kwa ban ong ka long ba gidon kam kum shi yeng bangin da ya le se shi sin chi sngi bangin ya bam jalang ki bara ki yeng hi ki bara ya bam jalang le se kata ka stress kami mo hakano kono ka rukom kami hakak tien ka rukom kren rukom ong ba mene ha office nga ja kum ta o mene ha school nga ja kum ta par kum ta ter but lada ka ni ka stress ka ne slam slam ha ka jing im jongi ka kala sha ka ta ka bangi ong ka depression
1: o mai na ga stress ngi ka lak

0: bushel kamot kim ya mi shu haka jingyalang hayeng hasem ba ki ba hayeng kim let chu shiki ba yap ki ba im shiki jingya tho nang ta kim ya socialize shu ba ki paramarjan mo ki dan bede ki ba thia bon bon kenta mo men sngiru da ki opor ki thia men mi ru ki thia da ki opor ki thia ki dan bede kombang omene kim kren kim khana shu ki la shu sngap bet kim ya tho shu ja yu long kum no mo kim ya kren shu ki paralog kim ya phone shu ki dan bede ki la sang ban bam ru khndet khndet kim la shu ban bam shibun mo kata ka kata ya ka number pakal asl bujur pala ka stress kim la shu ban bam ki dan bede ki bam shibun shibun shipang shipang ki la bam kataru kalong kaktin parangi ong ka distress tangban penja no ek taka jing so long stress tangban pen klet no ek taka jing long stress ki penut por no haka bam ki bam shipam kabam mo kabam ilong normal show ki dan bede ki balong ki dangban dombiet tin parangi ong long aggressive kamot pinya kren tang kumno kumno kilaya dom kilaya yamai baki paralok kilaya mai baki betri lang mo ang ta ki buon bede ki don kita ki pangi ong negative self talk kita ki negative self talk ka tin ka singila ban ong mo ki stang ban ben yela di ngate bam biang ngate bas new dur nga ho nga bam long nga bam nang tre kam nga ubam tibet ban le e nga ka bam kum ta ki long very negative yela di ka we pe de da kala don ka stress ki la sang ru ta ka stang ban bam kwai ki sang ban bam raja khaini shekhar ki sang ban di kyat ba kum ta ta
1: ta long kum ba dusman yela di
0: ho kum ba long ba dusman yela di ka ni ru pe nei ki don ki brio ki bada kila stress ki discreet way din way do it in way
1: non stop
0: ki don bede ki bam kwai mo ki don kile kom ta kata kalong kum kata ka bangi ong kitin paring coping mechanisms ban cope up kata ka stress ba ki don kile da kita ki kam haki kana bede ngi iba ki sang ban pep school ki sang ban pep ki jing puli ne ki marks ba ki yo mo hak shi teng snem ne da kut snem ru ki yo marks du na ba na mar kim la ban krek kot ne pen le jing mot hak ki jing puli ki jong ki nang ta ki shong pe mar wei hak kamra ki sang ban long mar wei ki mi kim ya don paralog show de ki khot ki paralog ru ki mi let show nang ta ki jai tu ban sum ban sle ban pen ba bre we le de mo ka ta ro ka de ka e ka bang o mane ka ta ka self care ka la du na ba nang ta ki dom ye ki kemek paru kenda kren ki kemek pa kumno kumno ro ki dom ki nda kren ki bahaye ro mlong kamut mlong ban kren kumno kumno ro tang per ki la nang pen i jing dom shu but kum ta ter ter
1: te he ba ga long kum ni te kum nong la ban sumar yela de ban light ne ga ne ga stress
0: kum ba na la ban ben rap mene ka jing long discipline ka jing im ka jong hi ka dei ka we mo but kata ka kalong ka atir ka ba kong san hadu kata kata yangi bangin lai na kata ka stress jan baro hi salon sar menta ka ba kan thup iki samla ki khna ki rangba ki bla temen ru de pini i ba ngila sha te sha khom ha ka mobile mo but kan e ka dei ka we ka ba la pin bon shu shu ka la nang ban shu shu kata ka stress ya ka jing im ka jong hi na mar ba ngim so nang shu ban le e ngim so ngila so de ko ka jing im na mar pa ngila shu shap te palat ha kata ka ka mobile but nga try pinda pe pinda ya halenti ha sengkien pinda le ha yo ha hadru pinda pe ki nadu ki nong de jing de nadu ki nong de jhur ki nong de do kharu ki la shu pon kam ka mobile kim tip sho banya de ya thiet banya ban pe ite ki customer ru la shu mo paro ha ki la shu pon kam kata par kata ka de ke e ke e ka pala ka pa pen khya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi na mar ba ngila shu perkhat palat e ke e ka ba ngiyo i ha ka mobile but ladang ngila ngila poe sa haye ngile bang ka mobile but kani ka pen do thya pen do dem ngi but ka we ka stress ka ba ka dau ka ba konsan ka ba pen jore ka stress ka de bam biang ka thya ka dem kam kut tang ka ta kani ka jing pen lut po jongi ha ka mobile daki babon kenta ka kta e kata ka mental health mo habangi on ka mental health ka jongi ka mut kar kom per khat ka kot ka khya but kam tam le le kita ki emotions ki jongi ngan chu batai khandiat hangni habangi on ki emotions ka mut ladangi pet ki reels ki don ki reels ki ba comic ni la er khino te ka sakwai ka reel bene kami let say ka pin i ya ki ba sha tan ra ki miau ne ki so mo ki ba yap ha srok sengkien kata ka apen sngu si angi dengi pe sakwai ka reel bene ngi i ba don ki dur ba mo don ba ya tho ne ba ya bia ka to ka la apen kemen no ingi dengi pe sakwai ka reel ngi i ba sha pin yap i khlong ne sha pin yap ka long kemi ka te ka ni ka bangi pe ki ni ki reel sa ki mobile ka ni ka pin shot ya kata ka ya kita ki jing sngu ki jongi na ka jing kemen kendiat kalapoy jing so si kendiat kalapon ke jing so tiao kendiat sipangi lai de ke biang but kini ki de ki e ki ba ne sa ha ka jing mot ka jing perkhat jangi ka penlong yangi ba dang yele ban thia bon

0: bon gantaru ngisngo bet bangin ngimdap thia namar bale kilarung kituki kitaki information ki bangi e haki mobile ki jongi kilarung ha ka jingmot ka ching perkhat ka jongi but kane ka khta ya ka jabeng ka jongi but ka pin thaj ya ka met ka jongi ru mo namar nginda pe he ka stress ngidi bansko tho ba dangi thaj ka jabeng ngi thaj lang ka met but ka behavior ka jongi ka jinglong ka jongi dangi thaj ka physical health ka nga ka ngi thaj lang ya ka jabeng ru ngi thaj lang ki emotions ki jongi ki behavior jongi but kumta ter ter te hangne kala long stress palat ki emotions jongi ngi thaj lang ya ka jabeng ka jongi ru but ya ka met ka phat ka jongi
1: te doctor ko por kala yaj ma saka wei ka last question nga kwa ban kali pina kum nongin le no ban ngin light na ngi ka jingkhia ha ka jingmut jing berkhat jongi
0: kini ka jingkli ka jong phi ka long ka padon kam ha do ka ta ka ta but ngi so tho ba ko mong ong phi mane ka ban ning kong ka long don kam palat bangin pnut por ban so tho ye de ka ba ar pade ka long la dang ngi las dang ban so tho ye de ngi las dang ru ban perkhat ye ta ki lat ki lenti kum lo bangila ban le ban pindunai ka stress ha ka ktin phare ngi ong kita bangin pin don kam ne bangin sang ban le biang ngi ta ki hobbies pina pe he ka prathe manta bo na pne jong ngi don show ke kata ka por bangin le ite ki hobbies ne kita ki ki kam ki bangi sutanat ban le mo but pini imenta ki brio ki ki bala perkhat ya kene ki las dang ban le chekini ki futsal nga trai pina pe kum she shalong ne kum she neru ki la bon ki futsal hoi namar ba ki las ban perkhat kum no ka lat bangan distress le de ki le ka no ki perlong ki don ba ki las dang ban le cheki gym mo ki don bede ha Facebook ha Instagram pin e ki bu ki dur ki ba ki le jngo kai per thei ki le kai shawa ki le kwai nang ta ki le jngi ki ne baro ki de ki ta ki lat ki lenti ki ta ki coping mechanisms pengila ban pendunai kata ka stress ban penja thai ya kata ka jmut jeng per khat jngi tingi don kam e ban le ki ta ki bangi ong ki ta ki recreational activities pin pe ru ki priya man ta ki la sang ban le biang shat ko juk ban sang ban thung jing thung ki sang ban thung jhor ki sang ban thung senti kata ka kitchen garden room ta ki lasang ban mi biang ki thung ki so sao ki pudina bat kum ta ter ter but kini ki de ki ta ki lat ki ba ki bangila ban sdang ban le biang ngila ban bu no e ka mobile mo sharot la dangim don kam bat sdang ban le ki ta ki activities le se ban le kash ki parmarjan but what ki lat ki lenti le se pulih kot bat kum ta ter ter bangin la ban distress ye le de
1: saka bakado skoblesh bon doctor ne bentaki porba kodor jong phima philawan na do na shlong ban pensngau tho ya ki parlop nang up radio jongi haye hagab jing ye dai bat kene ka topic ka ba ngie kren menta ka long ikhia hai perkhat perdeng wa ikta ya ichaitra ma shwabangin pungkut ya kene ka program kwa ip bpin ic contain ar contain ka message ne bentaki ni ki parlop ki basngap ya kene ka program ka jongi
0: Kublesibun emam kalong ka ba stanat yang aru bangan yo ban ya don lang bat kini ka program ka jong pi but ka message hina kalyang ka jonga kalong ya kitu ki bas ngap baro kalong ba hateng hateng yidon kam ban pet kmi ya ka jing im la jong ki kam ki jam ki jongi ki jing ya de ki jongi but ki bahay yang hasem ka jing per khat shimet ya la de kumno ngi long but ki e ki ta ki bapen stress singi haka ketien pareng ngi ong kata ka self-reflection. Self-reflection kamot bangi perkat kala ban, ngi la ban le ka self-reflection man kas ngi. Kumno menta kas ngi jonga ka long, kumno ka yaj, hatu ka biang ni em, hatu nga yon em and pendap ka iki kam ki jonga, nang ta kumno nga yade ba iki perlok ki betre lang ki jonga. Le se ngi la ban le ka ni ka self-reflection damde e man kas ngi ru, le se shisin shitayo, ne ting ting man ba mungi opor. But ka ni ka long kata ka, kalong ka dawai kalong ka therapy bangila ban perkhat ki e ki bala pen stress singi but kum no ngila ban num le shu e ki tu ki bala pen stress singi but ki e ki bala ki ba pen sutanat ingi but kum no ngila ban pen por shu shu ban le e kita ki ba pen sutanat ingi but sakoi ka ba kong san kalong ka jing ya kren ya khana ha yeng hasem ha shi para shi kme shi kpa kum ngal oi phi mene la dangi la ban ya bam lang shi sen shi singi mo kum shi yeng kata ka long ka dawai ka ba don kam e le se ka jing ya dwai lang shi yeng shi sem mo pang ne shong ban ya dwai lang shi yeng shi sem kata ro ka long ka ba kong san do kata kata but ha pang ipet ya ki interview ne ngi pulie sha pang ki ni ki brio ki bla pa ba hang ne asla par thai ngin lap hi salon sar ki de ki brio ki belong discipline nga thrai ka kata he ka de ka message ka ma ko ban ai shi sien bang ilong discipline ka physical health jong ni ru ka kwat ka khya jong ni ru ka biang ko ro kom perkhat ru ka biang ka ro kom sumar jong ni kamet ka phat ru ka biang but pini e ka de na ka ni ga dau ba hadu ki school ki college ki universities ki office ba pair ki la don ni ki full time counselors mo ki ba ngila ban ni kendo e ki la dangi sngo mengi

0: dan kam bani slok bani kren ban pan jing shai la dangi don kita ki jing e pangi sngo pangi la bani kren banu banu ki don kita ki counselors but ngan chupun kut da ka bang ong what nai shep ting ne nai le ran bani wat ya kita ki nong sumar kita ki counselors mo la da pi don kam mo ngi barok ngi ya ling ba kanika stress mde tang iwe ar ngi barok ngi ya ling ba but la dangi sngo ba la don kam bangin wat jing erap nai le ran ya be check mat but wat jing erap but kene ka de ka message ka pang ka ban ong tang ka ne ko be shibon
1: ta ko be shibon doctor sa chi se ne ben ta ga por ba ko dor ga jong pi ba pila palet ban wan ban ban ngap chingi ha ga jing ye dei but kene ka program mo ka ba ngi ong coping with stress and its impact on health the ne kia hai per khat per den wa ikta ya icha itram ta ko be shibon doctor sa chi se ne ben ta
0: ko be shibon
2: De yo abu abu sinyau ya ke tentu kaya kali tekit haper di Dr. Maxwell Lingdo wa ke kong rindibet patlong hajrong kepang coping with stress and its impact on health. Tengah ijen de yo abu cibun imentoy lengba ke tentu kaya kali tekit haper di yongki de yim ye pile u kenapa teng ya ini pula urut kat wai po orang cak goi i puten cucu i gani ke program ku yang i penten manage pi ye kirwai katukan ni teli kirwai jaintia na gach o yong uma hame toy u penten manage pi ye irwai wad e portuju curup bome pen bot wan sa i miat rong

0: jing sdang yong phi hakani ga kam sikai skur yong phi yu e men sen ye phi wo chim phi yakani ga kam sikai skur kam ko wi na ga kam hakajing im ga yong phi
1: mari pas matrik husnam khat kan des pa kan di pao de sikai yo hk sing memorial secondary school pendep ale ya ka piu ka bi e bi e honors bi en he por wo mana kanong sikai hakani ga skur husnam ar jari vi the paso ke interview open man the education department where the join your kam kanong hikai ha ka pepli government lp school jwai he por dang sikai yo mem intereso ye ka kam hikai hanre ka dang lai ki por chema o to ka kam man ko ko em buram tam we we corridor ko open man le chi benta o e ti lut ye jing im yong nga he wo e ye start it tip ye kena skor human ki khon ba ar yong ka yung ka sem ka yong na
0: te han pia stang phi ek ni ka kam sikai skor yong phi na ka skor hk sing mo kong we yong phi siang suk ye tu ye sam yong phi wo ong phi wa em ra interest phi dang stang he por was dang phi han re kar wa dang lai ki por gi sngi leng ba I kam I wa sikai phi leng ba ka kam sikai skor go phi chim phi ha din pen siang suk an ga phi de te tika ko pen siang suk do I phi ha gni ga kam sikai skor kong ne ki jing chem yong phi experience yong phi mo ha gni ga kam sikai skor
1: ko pen siang suk inga ha gni ga kam sikai skor to mari poy ha kampang skor siang de melin lut ye ti jing e jing chitom um ha do I pran yong nga ho pe ai khna ki we ko blay ki dab de so rakhai ki we comment ka ni pen siang suk pen siang comment ga I men sem yong nga kamati phi ba ka jing imru mi ulai du ho phlang wa jem hab kui I gi riat ki ram kam tele ka ka ko sika school hab it ko chi bon ki jing e ki jing ten jo ki wa pendo thia pendo dem I I kam ki no hikai ki ho par khat I bon bon sin kam man usol I I ki jing e ki bi to ko I nuksa kam ka jing duna ki khna school ha ka kor ka buram ka pure puthi ka background yong ka ki khna kam te te te ko ko to wo ni men se mi man the job I ki jing e ki be chem mi I khna skor
0: siang so kong wa pen kun mo pi I ye ti kan ti ni wo ong pi mo wa ka jing im yong I hum to ko yo I lai lu ti ho plang war ngam la ni ha ki ha ki lu ti yong te suk ba mo ha mat pun ki te ki jing lai lu ti kam tam ho to wa ka kam sikai skor yong pi de kong the kong ki de ki subject ki wa phi hikai phi ha ka skor yong phi
1: I kam gi nong hikai primary ne ba me ombo gi ki specific subject ki wan gi ho hikai ha phi kai wa ro gi subject na do gi minor ha do gi major subject te mi por I por ha phi kai wat I ki pre primary school to ro ha phi mi gi subject yong gi kena school
0: kat kam wa de wai
1: te kat kam wa de wa
0: to kong tip I wa ha ka kam sikai skor kam tam ko wo hikai ye chbon ngot ki khna mo ki upher te chemile wa ha ka jinglong khna hi kam tam ha po ki classroom do em ki khna ki wa start ki wa start wa kam jo le ki wa duna mo mye ulen ye te to he kong te kamon phi jo pen chlur phi kong le ne kai ka ka vanta ko pmp wo yarap ya ki tuki khna ki wa rap duna he pure puthi yong ki
1: kamati phi ki primary school boni khna to kinong kandong wat lai I mani ka school em ga rural hanrai a ki primary school bon ki khna ai to ki wa wan to nanong kandong wat la de mani ka urban school le hanrai to wa ki khon ki ti yong ki nong chong chong yong ki wa jan yong ki jan sem to bon ki de pha ki chikni ki school private ta nei ti dao to bon ki ni ki khna school to ki wa man ki ki bai ki pa yong ki to ki duna hai pure puthi he start itim nei te dao ki khon ge le man ki wa rap ma yi tu duna hap pen chong extra ki bai I kam ki nong hikai hap ya rap I yo pen tho biang yi tu ki notes ki wa mi ki ge be ki para lok yong ki hap pen spare kot ki hap pen pure kot ki kam te te te te to ke kam ram ki yong I kam ki nong hikai
0: siang su kong wa ye ka ta sen jam go pi chim pi wo yarap open ku mo ya ki tu ki khna go rap tu na de we ep ya kam ong gi ka ta extra time mo wo pat bnya ne benta wo pun ku ya

0: istat itip hagi tu ki kena gurap duna mo hai pure puti yong ki ta kamanan kong yi pi pne ma ai ya kate ka discipline la ne ka akor ka burum yong ki kena hapo ka kamra class
1: empor ke mangi kena ta man man vail gi ba kam tip pi to gwa wan ki nong gendong te ka bra pon sin I kam ki nong hikai ka marip sia jadar ki classroom yong ki kena ya ki kam mon I ku blei ki ye ki nong hikai I ku blei ki para kena gi tempor por speri ki coach ni e ki ki thoughts of the day tempor penruai pencat ki kana ki story lini ki param empor por e ki activities ki pher pher le ki kini yu van ra ko ki discipline yong ki kana
0: to hi kong wa kam tam ha kini ka kam sikai skor ya ki kana lp mo lini ki ong ki kana kian man ko ko e pha to hi kong do wa ko ya ka ta ka por yong e wo e rap bun ye ki kana ngo yo ye te ya ka ta ka jing im lani ka jing long jing man yong tu kana ne lani ka kana ta ka mon nan ma ai kong yo pi wa ki be ki pa e man ta he ki ha ki pure puti yong ki kon yong ki kam tam ha ki ni ki kana lp mo
1: jing si ka yong nga ki ki snem chem mo ba ki snem gi da lai ka jing chim man ta yong ki be ki pa man ga ko rap du na ba hanrei nado umi kini ki technology vetme nuksa ne bha wa man le score kat ni de bon gi jing ma yi ki khna thap chna yi ki group ki ba chat group ta yo yi wa ta ki ba ki pa response ba ki e ki ki ki number phone or chna whatsapp group yi ki kon ki yong ki the chems ket yi wa ki ba ki pa the man's ket ki kli ba yi ki kon ki yong ki la de khut yi ya ka parents meeting the ni le m ki sports de em ki ba ya ki ki field trip ki ba ki pa man ki call response leng ba ki whatsapp group tem por por le em khud ki ni ki parents meeting le ni ki pan ki wan ki kin jam meeting ki hen re ki ba ki pa chemi was khat ini dio ki khle ki khon ki le ki chem problem ki khon ki ong ki ki ong ki sem le ni le da em ko jut wi sitam ki ki man ba ki ki call pan tim le ni e ko bor ki ki no hikai
0: to he kong mo kam wa ong pi wa kini ga juk ko kat ni rap pen suk ko ye ila mo ha ki ubun ki liang kam tam kam wo ong pi ha ka kam si kai skur le wa to di kam ha ki por ki umman chua ko ha ko wa ka te ka jing ya jan ki nong hi kai wa ki tai ki be hi pa yong kana le rap jin jar pa ko ni bha wa mo kam wa da ong pi wa ki kana ki wo pure ha ka skur yong pi to ki chnong ki wa na jingai ta ling pa ka ni ka social media ko le ne ki te ki technology kat kam ga juk ko kat ni yarap ko penjan ya ki be gi pa yong gi khna skur le wa ki nong hi kai kam jo wo e ya ki te ki updates chapang ka te ka jinglong jingman yong ki khon ki yong ki ne ni ki be gi pa yong ki le suk ki u ya communicate u ki nong hi kai wo e ki te ki updates ya ka jinglong jingman yong ki khon ki yong ki ka ni thrai yarap ha ko I chi bun de kong kam tam ye phi ki nong si kai mo kam tam wo te ya ka te ka la wei yong u khna ne ka khna mo te ki mai kong ki jing e ki wa pi chem pi hagri ka kam sikai skor yong pi kam tam ha ka jing lai lu ti yong pi kwa the leaf house nem ga tu mo ki da jing chem yong pi thrayo bun gi ki da jing e ro to hi kong
1: kam te em ji bun gi jing e kam tam ma ga ni ka juk ka ni ta ka jing lai lu ti yong nga kam ga no hi kai man chwa la dem em gi ni ki technology ku thami hen rai rap suk wi kai ki na an rai kan ni na ni ka juk ku thami em ji bon ki jing e ba ro gi khna em gi ka jo ka level is nya tho ai pure puthi em gi batlon human average we human smart kan ni pen mi ka jing e I kam ki nong hikai pun ta pun ni yo ro gi khna ka win le ka jing pep score khari khari yong gi khna hai thao dep gi course yo large command ne dau yong ki irregular student hab duk yu yang lang botai bon bon sin chwa wo poi chkilen nong ki chak mat nei liang yong ka sarkar le de pen kya wori ge I kam ki no hikai nuksa kam wa pha gi ki election duty ki census ki udais ki ni ge jing buat ki adhar apar wa ki mit email ini to man ki jing e ki wa I kam ki no hikai siao bon kam mi kam chem mi ki jing e kam tam kam ong ha ki ni ge juk ko thami e ba kam ong ge juk yong ka technology te empom rabbi rib do update do kata apen mi ki jing e
0: we kta kle ye pi thrayo wo ye
1: pendep ki kos
0: te kong hawa kru nyan I cha ka ni ka award ko pi de yo pi mo

0: The District Teachers Award ko riyo pi ha usnem arajar arposan siyang pa kong kanai ich pang kanika award ko pi riyo pi ha kanika kam sikai school ka yong pi.
1: Ka District Award wiyo ahusnem arajar arposan. Man nga ka jingar ku yong balai kan rat wada wai lad wai luti yu nga na dok wasdango kam ka assistant teacher. Hado gani ka kalipman. The joinyo kam ka assistant hata papali government elpisikil juwai house nam ar jari vi. Nadu kita kipor para nohikai emi kita ka timbok. Kamon upan bha, upan he, upan yar. Ui ye start ye tip wapaka yi kena school. Kul hai liang ipure puti. Kam zut le hai akori buram. Nida waka head teacher yong I em bha uchet miet ka hai chet ekia ay tipor. Dei vay sinyao tuk jimut di en oka kam ka head teacher. House nam arjar arpao kam te da chim ti o kam ka het teacher hapo ka te pali government LP school hapri kunrum kanram yong ka jing thung nong hikai ka skori man ko ka bathali ka duna ki nong hikai tang wasya ngo sya buram mai ka te pali do ra chnong dei ka loj men sim to thung nong hikai ko na ka fon yong ka chnong hadin walai be I jing thung I ki nong hikai ta sadang I ka te ka jing I kre lang ka timbo o kre I para nong hikai kam ka jing smart Ule ye voni voni kam iwa pa daga education department kam ki UDIS ki midday meal ki training we ka jing board nti I ki kandon ka jing ikre jitom ka jing ikre lang depan man ko yo po hedo upot wa house nam arjar ar pabli da jit ika skor yong I na po West Chintia Hill District utip mit ika kam ka PM Sri Tupapali Government LP School mto adu ha skor chimbantao Lini emo yi ka timbuok. Chimbanta le, ay ki kam chunong kam thao. Do jok man kam ka secretary yung ka women's wing. Ka member yung ki committee wapay rupay. Da man le, ka voluntary teacher ha ka tepepili evening school. Chimbanta ha ki kam sports game. Da man member le, ha ka Red Cross. Na ibanta ibaha imiat ki imlang sa alang. Ngayon awan ki ni ki kam. Ki ba nga le o, ki education department. Do yubit ka yung nga wuyo o, yi ka ni ka award.
0: Siang sukong wa de yolat pimo yasami iya katuka jing lai luti yong pi hachua wo yo pi ya katuka district teachers award yong stem arajar arpo san de siang hui na pi wa mto man ga sket kamu ong pi tani wa mem man katuka jing lai luti kam hau plang wa jem he mo hendre hap lai pi boon gita ki jing e ha kwa pi de ATP met woman sin ha kwa uno san yang cha gita ki kam sikai skur yong pi wai kam jo le cha ke imlang ka sa lang ha kwa da to sikhet u yo pi ya ka ne ka district teachers award yong uni usnem arjar arposan te kong ki ka ma ai ka jing ang not yong pi wo yo ya ka ta ka men rit yong ukna ne ka kana kwa pi da sikai pi
1: ka jing ang not I kana skur ki ba da hikai yo kam jo le yo ro ki kana skur to yo man ki ki ba emakor emburom ki yo bha jing long ki we rap ye chan ka liang ki vi yo man ki ki ba jem not ki ba ya cha to man ki ki ba stat du ka tha ka kot da ni hen re yo man ki le ki ba emburom ki ba ye burom ye ki he ki ba sian ye ki be ki pa yo em ki ka jing chenya pendiki ki he voni von ikam iwa ki le ki te to ka jing ang not ki yong a pam gnon sikai
0: siang sukong wada ong pia ki tuki kentien mo wa ka jing ang not yong pi umto duo yo he yo kana wo po yo ha ka ka thong go oda yo luti wo he jing imyo o ha wa to wa ipure puti yong I han ra yo luti pi le wo to wa manu kana wo po ji ka thong kam ju le wo emu ha ka ta ka kor ka burom ko tip u burom ya ki prakhana skul yong o we kamjo le umanu khana o ye ura ye te ye kor burum ilong bru man bru yong o ta kong ipor mcha ri penjrong ye ni ye klam ye pe yong I ta kai kam ai kong ka kubor ko wa phi kwa phi open snyao chaku up ye kani ka program kam tam he we to wa ki no he kai skur
1: ka kubor ko kwa o HP ki up ye kani ka program he to we kam sikai skur man ko kam ni ne ka pure puti to kut ka duhapa kamra class to ni hendre hawaro hi em ka la de kwa yu yo ye ka imlang sa lang ka waklan ka jing chong chngai yong ki marjan marpa ka jing dong bha yong ka por ka dawan ka jing chong suk chong sa nya ka ri ka muluk ro ka vi ton sadangi ka mon su mar bhai ye ka jing mut vasakhet yong ka pure puthi kar pat oi ki bei ki pa la de duk le ham do jing kar men he yo pa lai skor ki khon ki yong phi nei bha istat itip man ni ivkor do ro katte katte kam jo le ka sarkar di ek bon ki jing kar chan ki khon yong nga yong phi kam kunuksa I kam ki khna skor yong ka pm street

Dia istang ya kan ni ke program kirwai jantia kat kam ke cuk kewakat ni dagi tentu ki atli kirwai negaj o yong uma ranje manar. Tepatin cuk-cuk ya kan ni ke program ku yong I, upentam ni cipi ya irwai negaj o yong uma leban mon pot mi irwai budi e bertuju bay abay penbor wan sa I pure putih.

Di yo isdang ya gani ga program kirwai jaintia kat kam ga chuk ka wakat ni da gitin tu ki artli kirwai na ga chuk yong uma embak lang mulier. To puten cho cho I gani ga program ki yong I upen tamani chipi ya irwai na ga chuk yong uma marli ki litan irwai wada I pertuju iman beru pen bor wan sa imen sim.

da itun tu irwai lis lil starnich o yong gelis te het rebyang ipor pungkuna e ni ga program ki western music yong e ka program ko wada wan chpi na ka akashwani jwai te pula uro ipor kar kam nag studio yong e da dapich paule pau te rebyang ipor wo pungkuna e ye ki program yong e uro nag jwai station ki wada pungkre e pi pungkomo byang e pi uro wo apyang pi ye ki program yong e mistap step hai po san san pole step na kani hi ka jo ga station ka te to ka chispa e wi pon e wi megahertz fm band heni por ne lyang yong nga kam jo le we ki engineers ki em lang wi heni heni por e khub le ye pi uro war pa le pi ye por wa kodor yong pi wo api ya ki program mar pan kre kar pang ne ben ta yong pi hado yo champion e mistap step kani to ka akashwani jwai